Anangama nyamikuli yalewa ilo wase omo iwo kula. Baba oba falike kula kula fakambu omo enyake. Blebo emye Jesu Kristi eni akotume na tibesi mbe kofiteli anyisi wafu ekunso. Akotume wisali emye Jesu ke. Matuwa bie ngoe welisate anze uzufu mbe elisate. Otie majito ngoe nsu imatisiwa. Mie teli besu silibike keke. Iwo sufu emu ibobo wewe fit bae masate. Sange nga koko ena nshinya mie mo ngurulon idu mawanya kambule. Ntie masango ya ngiru so. Na mie bobo nyamie dumanu na Jesus Christ. Bae na matuwa bie nsa mwasi. Ngle mungu. Anangama ame kuli fara diyo ngawe yen ofayo sana mwye megwegwe na idumayi onyaka mvule. Amen. Bikulabo dongo yensu besu fefe mwabe u ngine nenu. Anangama ame kuli shiba mvwe. Omba mvwe. Na kamvule oyedye. Iyali wangle muwe fable nga yefaye ulo samu. Anangama umalima bubule ni avyedye. Blebo ye ijo. Wifaye sandi anangama ame kuli mwakunu saku mbache yoye wafo. Sie, bawa wefu imedumano ilo wasi. Amen.

0: tie na nuri e owu esera mi eme ko ku sra mi ya ku ngona na ma be sra mi eme
1: na amuke ati nyamye o ni
0: amuke ju panu
1: atuo
0: amuke ju panu inu pa ure nu male na ye panu nyamye bobo panu.